na mga photographs dyan sa mga autumn photograph, autumn images. Yeah, paki-post dito sa ating live show na naka-telecast ngayon dyan sa ating Facebook page. Actually, naka-live tayo dito sa ating YouTube channel. Kaya hinihikayat ko kayo na mag ano kayo sa ating YouTube channel. Paki-like at share ninyo naman ang ating YouTube channel para manatili na updated kayo pagka meron tayong mga broadcast. Anyway, ito si El Capitan, nag-iisa ngayon kasi si Diyosa nasa Melbourne. Oo. Nag-ano siya doon, nakikipag-salubong ata sa mga sex bomb. Abangan natin sa pagbabalik ni Diyosa, magsi-sex bomb yun dito sa at si Diyosa nasa ano ngayon? Nasa Melbourne. So, but anyway, dahil nag-iisa ako ngayon, tatalakayin natin ang ating mga importante at mga mahalagang bagay na dapat ba nating konsiderahan. Dapat ba nating konsiderahan ang ating mga kapaligiran. I don't know, mayroon dyan, oh, si Tomas Mang, si Mang Tomas at saka si Poy-Poy Arcazarraga. I don't know kung ito ba ang real name nila kasi alam mo naman ang mga tao na nagtatago sa likod ng mga imposible yan, nag-iiba sila ng pangalan. But anyway, I'm happy na gina-follow nila ako. So ito ang tatalakayin natin. Ang Pilipinas, kailangan ba natin talaga we need to put concern sa Pilipinas, or pwede nating sasabihin na bigyan natin ng comparison. Kung saan ka man nakatira ngayon sa lugar na yung tinitirahan mo, country of residence, pwede nyo i-share sa akin. Ano ba ang similarity or ang kaibahan sa lugar na tinitirahan mo at kumpara sa Pilipinas. Diba? Napakagandang topic yan. Marami kasing mga bagay na pwede nating mapag-usapan tungkol sa Pilipinas at ang New Zealand. Kasi ako, nakatira ako dito sa New Zealand eh. So, I think this is the good thing na ma-compare ko kasi wala naman akong experience na ikumpara ko sa Amerika, ikumpara ko sa Portugal, o ikumpara ko sa South Korea. Kasi hindi ako nakapunta dyan sa mga lugar na yan. So, kung kayo man ay nakatira dyan, let's start. Let's start sa pagkukumpara. Pwede nyo iiwan ang inyong mga message or komento dito sa ating Facebook Live na nakaabang tayo, o di kaya dito sa ating YouTube channel itself. YouTube channel itself. I don't know bakit hindi siya nagko-connect ang Kabayan Radio. Ayun, mayroon na siyang, yep, mayroon siyang linya na. Okay, naka-live na tayo. At hanapin ko lang saglit. Kabayan Radio. Yeah. Para makita natin yan. Yeah, kung nasa Kabayan Radio kayo, paki-subscribe ang live natin, ang ating YouTube channel.

0: At sa mga ano natin dito rin sa ating mga programa. So ito si Kabayan Radio, ano ba ang kwan niya ngayon? Naka-live. Ay, ito yun. Pilipinas at kung saan ka.
1: Ay, yeah. Ito yun.
0: Oh, to. Yep. Copy. At saka ipopost natin dito sa ating YouTube channel. Okay. Yep. Balik tayo dito. Hirap kasi pagka naka-safari ka eh. Saglit lang ha. Saglit lang, huwag kayong magmamadali. At marami tayong mapag-uusapan ngayon. Okay, nasa Kabayan Radio tayo na. At i-post natin. Okay, ito na. Ayan, nandiyan na, naka-post na sa ating Facebook Live. Magkomento kayo, ha? Comparison natin ang ating kung saan ka man nakatira. So anyway, pizza 28 na pala, patapos na ang buwan ng Abril. Naku, in 2 weeks time, Mother's Day na naman. Katatapos lang yung nakaraang linggo, ang long weekend, kahapon natapos dahil sa Anzac Day celebration. So, inaabangan after Anzac Day, Mother's Day, after sa Mother's Day, King's Birthday. Uy, yun pa, malayo-layo pa yun, June pa yung King's Birthday. But anyway, yes, binabati ko muna, babatiin ko muna ang ating, ating mga kababayan sa iba't ibang barangay dito sa, una, dito sa may Canterbury na sinasakupan ng Plains Media. Sa lahat nating mga kababayan, gabi na ngayon dito sa probinsya ng Canterbury, isang magandang gabi sa inyo. Pati na rin ang ating mga kababayan na nakikinig sa ating programa dyan sa may Invercargill at sa buong probinsya ng Southland. Kahit sang barangay bang kayo, nabobroadcast ang ating programa Kabayan Radio dyan sa may Radio Southland. Radio Southland, dyan sa Invercargill. So, binabati ko ang lahat nating mga kababayan na nakikinig. Ito si El Capitan, ha? Huwag niyong kalimutan. Pupunta ako dyan sa in next month sa may Inver. At syempre, pati na rin dyan sa buong Otago area. Sa buong Otago. Otago from South Canterbury. South Canterbury, Uamaru, din starting Uamaru, patungo doon sa may Dunedin, pati na rin Queenstown. Ay naku, napakagandang lugar dyan. Ay, mamaya, pag-usapan natin yan. Kukumpara natin ang Pilipinas at ang New Zealand. So, sa mga kababayan natin dyan sa may Otago area, isang magandang gabi na rin sa inyo. Pati na rin ang dyan sa may Marlborough area. Dito naman yan sa northern part ng South Island, Marlborough region. Dyan maraming wine ang Marlborough. Actually, ang napakadaming wine dito na plantation ng mga vineyards or grapes dito sa Otago. Yan, napakasarap, world class na mga wineries na makikita natin dyan sa, lalo-lalo na ang mga red wines. Ang white wines naman, dito naman yan sa Marlborough. We are proud to be called a world class supplier of wines, ha? Dito naman sa halo, may mga red, may mga white wines dito sa may Canterbury, but it is in the North Canterbury. Yeah, North Canterbury, papunta na yan siya sa may Marlborough. So yan ang mga sinasakupan natin dito. At siyempre mayroon din na nagko-cover sa atin. Mapapakinggan na rin ang Kabayan Radio dyan sa may Palmerston North. Baya, MPR, Manawatu People's Radio. Ito, lumang.

Lumalagugbog, lumalagugbog ang lumalagugbog ang Kabayan Radio. So, para sa ating mga kababayan ngayon, nagpapahinga, nakikinig, isang magandang gabi sa inyong lahat. At siyempre, hindi rin nagpapahuli ang mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig, sa iba't ibang barangay sa buong daigdig, lalo-lalo na dyan sa Middle East. I know everyone is on struggles moment or struggling mode sa pagkangayon dahil nga sa epekto ng gyera dyan sa Middle East. Specifically sa may Iran, between Iran and Israel and the United States. But yes, tama. I think maraming bagay na sinasabi, ang gyera dyan is not just only to escalate sa, hindi yan aabot sa escalation ng Third World War. Nag-aalala din yan sila, yung mga nagpapatakbo ng gyera. Sa kanila, maka-propose lang another budget at saka maka-bili ng mga madaming bala na naman, siyempre na napasabog na yung iba. So, it's all about, you know, budget and plans sa pagpa... Yung iba din, nagpapasiklaban ng mga galing nila sa tinatawag natin na mga military warfares. Yan, ang Amerika. So, but anyway, balik tayo dito sa ating mapag-uusapan ngayong gabi. Do we really need to worry? Kailangan ba natin mag-worry sa about Philippine situation ngayon? Well, mga kababayan, ito, may nag-comment ako last time sa aking Facebook. Sa Facebook, nagko-comment ako tungkol sa situation sa Pilipinas na masama. Alam nyo, napaka-rampant ang nakawan sa Pilipinas. Ngayon may nagsabi doon sa comment ko, sa gipost ko, nag-comment siya, "Huwag mo nang dalhin, kabayan, ang gulo ng Pilipinas dito sa New Zealand." Alam niyo mga kababayan, hindi ko dinadala yung gulo dito sa Pilipinas. I am just only concerned of what people are doing, lalo-lalo na ang nauupo na administrasyon ngayon. Alam nyo ba kung gaano ako kamasigasig noon sa pag-campaign about that president? He just frustrated me. So, yan ang sinasabi ko. Very obvious na mga nakawan ng pundo ng para sa Pilipino. Napakasakit. Kaya yan ang sinasabi ko. Makukumpara natin, ikukumpara natin ang ating lugar na tinitirahan. Ikaw kung nakatira ka sa iba't ibang sulok ng daigdig, yukan na inaabot nito ng ating programa, kasi maaabot kayo dyan via podcast o di kaya pa via Spotify. Hanapin nyo yung logo ng Kabayan Radio, o di kaya punta kayo sa Facebook page namin, pwede kayo mag-iwan ng inyong mga messages. Comparison. Una, mapag-uusapan natin ang comparison sa Pilipinas regarding kultura. Aha. Kultura ng Pilipinas at kultura ng New Zealand. So, siyempre, napaka-broad, napakalawak. Pag sinabi nating kultura, napakalawak yan. Kasi, una, kultura sa musika, kultura sa mga pang-uugali. Mayroong mga kultura sila dito na medyo masama pakinggan sa atin. May mga kultura sa atin na hindi maganda sa pandinig
rin.

nila. Kaya yan ang ating unang paksa ngayon, kultura. Una, dito tayo sa kultura ng very common sa mga Filipino, which most of the Filipino na dito na ipinanganak sa New Zealand o di kaya dito na lumaki, I am trying to encourage lahat na parents, please continue to educate your children about Philippine culture. Napaka-importante yan sa mga kabataan. Una, kultura, paghahalik sa kamay. Paghahalik sa kamay, yan ang tinatawag sa Tagalog. Mag-amin, ha? Mag-amin. Yeah, halik sa kamay, yan. Kumbaga, ang paghahalik sa kamay is a Filipino culture that until now ay naruroon pa rin. Very rich ang paghahalik sa kamay. Ang paghahalik sa kamay, hindi lamang yan para sa mga kaanak. Hindi lamang yan para sa mga within the family. Alam mo, ang paghahalik sa kamay o pag-aamin, para yan sa lahat na mga matatanda. Naalala ko noon, pag ginagabi ka na, pagkatapos pumasok ka doon, naalala ko, bumili lang ako ng suka, na pag-utusan. Eh, doon sa tindahan, may mga upuan, ang dami doon mga nakatambay na mga matatanda. Pag dumaan, oh, uncle, kahit hindi mo ka mag-anak, yeah, amin ka, amin sa lahat, amin, amin. Di ba? Nare-recall ko lang ang mga kultura natin na talagang napakaganda. Mamimiss ko yun. Dito, di ba, kahit hindi mo kakilala, hindi mo ka mag-anak, angkul, uyo, tiyo, tito, di ba, tatay, apong, amang, lahat yan, tatawagin mo. Yan ang tinatawag nating paggalang. Paggalang. Dito, sa New Zealand, maririnig mo ba yan? And do still exist within our community? Di ba parang, minsan mapapasok ako, mapupunta ako sa mga Filipino event, small groups or bigger groups, mas lalo na sa bigger groups, parang yun lang, mga malalapit, mga kakilala, pag mag-meet, uy, si Tito, oh, Uncle, bless. Oh. And yung nai-inspire din ako, pag nakikita yung mga Kiwi, mag-amin sa iyo. Diba? Pag mag-amin sa iyo ang Kiwi, parang ma-feel mo na, uy, ang ganda. They learn our culture. Dito kasi sa kanila is hug, cuddle, and biso-biso. Which is sa atin din, ang biso-biso, some of that, actually, hindi lang biso-biso eh. Sa Ilonggo na kultura, talagang magkikis talaga yan. Bata, magpinsan, hahalik yan sa matatanda. Manong, magkiss yan, wala tuo pa yan. Kiss talaga, nahalik talaga na ano. Yan kasi ang show of respect. Sa mga Ilonggo, ha, I don't know sa some other cultures na ng Pilipinas if they're doing that. Pero yun talaga ang kultura ng amin. Yeah, pag-amin. Kunin mo yung kamay ng matatanda at ilagay mo sa noo mo. So yan ang isang kultura na talagang a brand of a Filipino. Hindi mo yan makikita sa ibang kultura.

unlike sa New Zealand, pagod, yakap. Talagang yakap yan na ano. Pagkatapos, biso-biso. Oh, I miss you. How are you today? Yeah. But, mind you, some other countries is doing that as well. So, ibig sabihin, baka yung kultura na iyon ay na kopya nila sa ibang bansa din. Pero meron silang kultura dito about respect na dito talaga, New Zealand na New Zealand. At tatak din yan ng New Zealand. Yung tinatawag natin na hongi. Ang hongi is somewhat like a traditional greetings. But there is two significant meaning. It's all about greetings. It's not about respect. Kasi sa atin, nag-aamin tayo, it's not about greetings din. It's about respect. Yan ang significant ng ating paghahalik sa kamay. Respeto sa mga matatanda. Kaya kahit hindi mo kamag-anak, kahit kapitbahay mo lang or makasalubong ka ng matanda sa kalsada sa gabi na, "Uy, Apong! Naimbag na rabi eh, Apong!" O, sabay amin. O, kahit hindi mo kamag-anak, "Lolo, Choy! Magandang gabi, Choy!" Yeah, amin. So dito, hindi yan sign of respect. It's only a greeting. Sa atin naman, ang greeting sa atin is kamustahan lang eh. Yeah, handshake. Kamusta? Minsan, may kabig-kabig ano pa. Yan ang ating kultura. Napakaganda, di ba? Napakaganda. So yun ang dapat natin na unawaan. So respect and greetings were completely different. So ngayon sa greetings, yung hongi, dalawang meaning yan. It's either pag hungi mo, you need to look at below. That means conceding, or it's, I think dyan siguro lumalabas yung tinatawag natin na respect. Nagpakumbaba ka. So dyan mo makikita ang significant meaning ng ng hungi. Pero once pag hungi ninyo na nakatitig siya sa mata mo, it's a different thing. It's a different thing. Ibig sabihin, he is ready to fight. It's something like a fearful greetings. Na ready siyang lalaban anuman ang mangyari. That is why when pag makihungi ka sa mga lokal dito, never look at the eye. Dapat tingin ka sa baba. So yan ang mga significant na mga kultura na pwede natin maikumpara, which is very common na ginagawa natin dito sa New Zealand, pati rin sa Pilipinas. Diba? Napakagandang kultura na maaaral natin. So para sa ating mga kabataan na nandirito na, if you don't have time to learn from your parents, take time to learn from other. Take time to ask anyone.

isang magandang gabi. Yan, click nyo yan para makikita nyo ang ating programa. Naka-live ang mga messages natin sa tabi. Yeah, huwag kayong ano, huwag kayong mag-alinlangan sa paglilib ng inyong message. Kung nasaan ka mang sulok ng daigdig, kung anong aling barangay ka man nakatira ngayon, please share ang komparison ng Pilipinas at sa lugar na iyong tinitirahan. Tapos na tayo doon sa kultura, napakaganda ang napag-usapan natin tungkol sa mga kulturang Pinoy at kulturang Kiwi. Di ba? Ngayon, punta na tayo dito sa mga scenery. Magagandang tanawin. Wow! So, ang Pilipinas, meron siyang dalawang season. El Nino at saka La Nina. La Nina kag El Nino. Ibig sabihin, dalawang season sa atin, tag-tuyo at tag-ulan. Ha? Tag-tuyo at tag-basa. Tig-tuyo at tig-basa. So, ibig sabihin, tag-init at saka tag-ulan. Pag tag-ulan, siyempre, basa. Tig-basa. Pag tig-basa, sa sobrang basa, magiging La Nina kasi flooding. Pag dumating naman ang tag-init, magiging tag-tuyo, magiging El Nino. Kasi sa sobrang init, nagkabitak-bitak ang lupain. Wala ring tumutubo, gaanong tumutubo na mga pananim dahil sa sobrang init. So yan ang dalawang season sa Pilipinas. Unlike dito sa New Zealand, ang season dito sa New Zealand ay apat. Una, meron tayong hindi natin masasabi na una or saan ang gitna o ang huli. Ang season dito ay apat. Spring. After sa spring is summer. After sa summer is autumn. After sa autumn is winter. After sa winter is spring. Kaya nagtatanong sila, ano ba ang mararamdaman natin pag tag-spring? Ano ang mga makikita natin sa tag-spring? Sa panahon ng summer, ano ang mararamdaman natin? Diba? Sa Pilipinas naman, pag tag-ulan, ano ba ang ma-experience natin? Of course, very obvious yan. Ulan. Ulan, di ba? Very obvious. Pag tag-ulan, wet season, siyempre, very obvious na madaming ulan. But to let you know, we had every year hindi bababa sa 30 typhoon ang tumatama sa Pilipinas. So ibig sabihin in 12 months 30 typhoon, siguro yung iba may dalawang beses or iba may tatlong beses or iba apat na beses. But the whole count sa buong taon is meron tayong hindi bababa sa 30 typhoon or LPA. Ang LPA ay tinatawag na low pressure area. So, malamig o di kaya maulan. Yan ang season doon sa Pilipinas. So, dito sa atin, anong season ang tag-ulan? So dito ang tag-ulan talaga sa springtime kasi dito may mga bagyo din, may typhoon katulad ng nakarang linggo tinamaan po

nandoon sa Norte Banda. Kasi part pa rin tayo dito ng katabi natin kasi yung Pacific Ocean. At the time na mag-change ang temperatura sa gitna ng ocean, that's the time na mamumuo ang bagyo or tinatawag nilang typhoon. Kaya madalas na tinatamaan ng typhoon is countries or places that is around Pacific Ocean. Kaya hindi kayo magtataka bakit napakaabunda natin ng typhoon dahil nasa halos nasa gitna na nga tayo ng Pacific Ocean, yung Pilipinas, also New Zealand. Pero dahil nasa pakailalim tayo ng globe, kung titingnan mo nasa sobrang ilalim, kaya mayroon tayong winter dito. During winter, meron ding ulan. Kasamang ulan at sa napakalamig, kaya minsan nafufrozen ang tubig ulan. Kaya minsan, pag mahulog yun, galing sa langit, lalo-lalo na pag sa sobrang lamig, hindi pa makaabot yung droplets ng ulan sa lupa. Yun, nambuo na yun. Tak! Parang, yan ang tinatawag na slit. So, yun ang mga ano dito sa tungkol sa ulan. At yes, pagka summer naman, totally walang ulan. Sobrang init. At extreme din ang init. Sobrang init. Anyway, ang temperatura dito, the highest that I have experienced is only 38 sa atin dyan sa Pilipinas. Mayroon tayong 42 eh. Diba? Yung 38 na yan, talagang alingaso na yan ang mga tao na balisala. Ewan ko ano yung sa Tagalog yun. Yung na hindi ka na mapakali. So yan ang epekto ng tag-init dito. At syempre tag-tuyo, syempre tuyo din ang kapaligiran. Makikita mo rin ang mga kabundukan, it will turns into a golden. Kasi nagbabrown ang ano eh, ang mga vegetation sa mga kabundukan. So, that is why it changes its color during, malaman mo ang winter time, spring time at saka summer time kasi medyo greenish ang mga kapaligiran. So, iyan ang apat na season. Yun ang tanong, anong season ba ang maganda ipasyal sa New Zealand? The same thing din yan. Anong season ba ang magandang panahon ipasyal sa Pilipinas? O sasabihin nila na siyempre punta ka dito mga summertime. Summertime from January to June. Kasi pagsimula na ng June, yan na, amihan, magsisimula na yan ang tag-ulan. Tag-ulan na yan. June, July, August. Ako, napakadaming bagyo yan dyan sa panahon ng August. Kaya ako, tingnan nyo, di ba malusog? Kasi napakaabunda ng tubig nung ipinanganak ako. Tag-ulan. So, yan ang very significant time na pupunta ka ng Pilipinas. Dapat summertime. Nag-i-enjoy yan lahat. Pero dito sa New Zealand, iba. Iba. Sa mga scenery, kaya pag may nagtatanong, what is the best time to visit New Zealand? It depends upon your interest. Each season, spring, they had their own character. May mga character ang spring season na hindi mo makikita sa ibang sa ibang season. Like paglalabas ng mga bagong singaw ng bulaklak, blast of hips, blast of flowers, yan ang
ano nang ano